0: para dewa. Para dewa. Aja sewiji-wiji. Dewa naon ieu?
1: Aing Batara Brahma saking Tuk Suli.
0: Oh iya, ti Dut si mana geni. Si horeng si mana horeng amoeng rajana amoeng.
2: Ugi ka geuneuk kitu aduh.
0: Muni geuneuk kitu Brahma teh beureum. Urang ngajar ngahina ka aing besot. Modar ieu ge. Sok. Wani ka aing? Ora wani dening ngapah luh lanang gue lanang. Aduh. Ajak kaken bacot, amu dek puntang, amu dek banting dening aku ora dene mobrol binatang.
2: Sira,
0: Laden, tobat. Sok hayo wul sok
3: ya